tia menim de ukom menim de da osu menim amani e bia wu bara me pai boni sa nyumu ya chiri no awura de man sa chiri ni ni wachi aya me pai bo sa de ukom biara

bana le tšhelete. Ga o na tšhelete, ga o kgone shapo fanaka, ga o kgone shapo ka. Tšhinoko